0: 30 AM every day. Ayo, ni temi ti elo jojuma. Ame.
1: Ogoma ni fun Olorun loke. Fun gbogbo ka ti olugbo. Ti won gbo mi ka kiri gbogbo rile di agba laye. A dupe lowo oni majemu. Dupe lowo baba mi. Dupe lowo eni to fu e lanfani atori ofe. Lati ri ojo ti a pe ni ojo aje. Dupe lowo oni majemu. Bo tin dupe bo sibi pepe. Ibi pepe re ki lo se. Ma dupe lowo ajinde ati ye. Dupe lowo eni ti o je ka so boleji ka re. Eni to sanu fun e. Ti o sanu ye fun elomi. To je pe won nikan lo doju ko se lore. Dupe lowo baba mi to je ko ri ojo aje. Awon kan wa ojo aje ti won ori. Ori ofe nla lori gba. To fi ri ojo aje ti aje fi joko ti e. Bo ba wa ri ojo aje. Bo si bi pepe. Ma bere si ni yi ni bi pepe re ni gba meji ototo. Baba mi je ko ri ojo aje. Bo ti wa ndupe to yin to nfi ogo fun onise iyanu. To nfi ogo fun eni to da oro ataye. Pe baba mi je ko ri 2707 2026 ni gbogbo le to gbe gbo mi patapata. Ya jo gbe oba okega. Ya jo dupe lowo oni majemu. Bo ti wa ndupe bo si bi pepe ni gba keji. Ya jo hallelujah la meje ati ogo meje. Bo ti nke ma gbagbe pe won mi na ni woli te ti mo olare waju olagbe mi jp anu ni mori gba kini baba mi arugbo ojo ni ka jo so na ni to woro ya mi ndi enu akoko re ja jo rin ajo mi ka gbo on to ni majemu ni fun mo gbo kan to deri si mi ja wo psalm 35 ese ke so re verse 9 kilo mi ja lo genesis 35 verse 9
2: Olorun si tu farahan Jacob.
1: Olorun si farahan Jacob.
2: Nigba ti o ti Padaramu bo.
1: Nigba to de pon de Padaramu bo.
2: O sure fun.
1: O sure fun.
2: Olorun si wi fun pe.
1: Olorun si wi fun pe.
2: Jacob ni oruko re.
1: Jacob ni oruko re.
2: A ki o po oruko re ni Jacob mo.
1: A ki o po oruko re ni Jacob mo.
2: Bi ko se Israeli.
1: Bi ko se Israeli.
2: Ni oruko re yo ma je.
1: Ni oruko re yo ma je.
2: A si so oruko re ni Israeli.
1: A so oruko re ni Israeli.
2: Olorun
1: si wi fun pe
2: emi ni Olorun Eledumare
1: emi ni Olorun Eledumare
2: ma bisi
1: si mare
2: orilede ati egbegbe orilede ni yo ti odo re wa awon oba yo si tu inu re jade
1: awon oba yo ti inu re jade
2: Ati ile ti mo fi fun Abraham. Ati Isaki. Iwo ni emi yo fi fun. Ati ru omo re. Leyin re.
1: Bo ohun to Oluwa so ma bisi ma re si. Ohun ti Oluwa mo bi to fe ki gbogbo okan ma se laye niyan. Mommy, iwo na gbo ohun Oluwa jade si e pe ma bisi ma re si. Ayi oruko omo okunrin e pada lati Jacob si Israel. Mommy isele kan ti yo yoruko re pada Oluwa yo jo isele lowuro yi ko to dile mo Jesu Oluwa wa amen oya
2: emi o fi ile na fun o
1: emi yo fi ile na fun
2: Olorun si lo soke
1: o lo soke lodo re
2: Olorun si lo soke kuro lodo re nibi to gbe ba soro Jacob si fi ọwọn kan lele
1: o fi ọwọn kan lele
2: nibi to gbe ba soro
1: ani
2: ọwọn okuta o ta ore ohun mimu si
1: kini Jacob file ọwọn okuta gbogbo kan na lo ni pepe nile iwo bo bayi ni iwo na fi kankan lele bi pepe kan ti wa ti ma kepe leda re lojojumo bo ti fi lele sele kan de sele bi Jacob na se se niyan oya
2: O ta ore omumu si ori re. O si ta ororo si ori re. Jacob si so oruko ibe.
1: Jacob si so oruko ibi ti Olorun ti gbe ba soro. Ibi to Olorun ti won na se bi kan to Olorun a ti ma be so bi Jacob. Jacob wa so bi ti Olorun ti n ba soro ye ki lo so be.
2: Ni Bethel.
1: Ibi ti Oluwa ti ba soro. O pe be ni Bethel. Mo n wa eyin eyan kan teyin na yo pe ibi ti Olorun ti ma ba yin so ni Bethel ibi ti Oluwa ti n ba Jacob so iwo na wa bi kan nibi yara re ko so be ni Bethel ibi ti Oluwa yo ti ma be so lati igba de igba iwo na se bi kan be ki lo wo fi pari e nibi ta de ohun na ni igbale mi re baba mi ti ru mi soke nitori igbale mi enikan injo ti deni igbala ni to to bo ba deni igbala anfani kan loni lati deni igbala laaro bo yo wo re ti ku feje o ti pa imoye eyan aimoye kan lo da loro aimoye aye ni won sunkun wo bi ni abere ku awon kan layo awon layo ti e gbogbo ona buburu lo rin ibi kun owo re ise bi lo se lojojumo wo bi o mu paraga o mu kolo o mu baba orisirisi ohun oloro lo mu wo bi to fi n baye ara re je iwo na laaro ibo se ri ojo aje kan na to kein ninu osu keje ni won na ba won ri oya ma jewo jesu oluwa to lugbala bo tin jewo re ogun ade wole ogun ase iwo na o de ni ti olorun nlo yala ni sabi ni ojo la e ja wo 1 John chapter 3 verse 8 kilo wi
2: eni to ba
1: ndese
2: ti esu ni nitori
1: lati atete ko se
2: ni esu ti dese
1: nitori eyi
2: ni ọmọ ọlọrun fara wọn
1: ko le pa se tori eyi lo ọmọ ọlọrun fara wọn ko le pa ise esu lo nbe lọwọ won na obi o ti pa imoye eyan lekun to nje wo Jesu luwa ja lo gbadua ki gbe oluwa o fina fa ogun to nja miya ipinle ogun to nja mi oluwa fina faya lojiji adua ma bota le galabos rida da da da da da ma zukete elim bragoto ma tolingla da da le reketo embasuta Jesu oluwa wa amen mi ile ati ororo oruko Jesu
2: amen
1: o le gbeyasi oruko Jesu
2: amen
1: owo ina ko wobe
2: amen
1: agbara jinde ko farao
2: amen
1: bo ti ma lo mi ati ororo ati yoy ko du asegun lo
2: amen
1: gbogun kan ba ja tele ri ogun yo ni ja
2: amen
1: ipinle ogun ye oluwa gbo dan
2: amen
1: ko fotutu
2: amen
1: yesu oluwa wa amen ba ka sam nine ko fi te ogun ye 18 fi te ogun ye katiris ibe logun ye wole se patapata o se ni gbo nipa imo yesu oluwa wa amen ibi ta de gbogbo ko ja joko enjin agbara lo ni agbara
3: e ka ro sa adesoga lati okafo ti mo pe lori phone ti lo pe omo oko omo mi kan won mu won ti mole te sadura fun mi ni ijeta o pe number yin pada ki le salaye fun yin pe won ti si omo yen le to ale ijeta yen na o na pe mi to ni pe won ti sile tori pe because won fe gbe lo si court ni mo de to de se bu se ina lopa ni pe wo e fomo lomo le je ko ma lo ma se file niyan o
1: egberu tajudin adesoga lati oko afọ egbo ti baba mi se lori afẹfẹ ba ti minister ta pari lo pe wa pe omo un bye bye lo sele won fe gbe lo si court mummy oro jade ase tele oba toro jade mo ni won ni gbe lo si court mo mo fawe ejo yeya o de ri be lese kese omo okunrin wa njeri lati oko afọ pe wo se toba o ke se awon lopa dismiss won ni ko mo yen ma lo ko si ejo mo won si fawe ejo lo won fawe ejo na ya o si lo le pelu idalare ta lo tun la lu ikurita be koja to je pe won fe gbe e lo si ile ejo abo fe mu e lo si court ori ofe tomo omo okunrin yen tomo e ri gba won na gbori ofe yen ori ofe yen ko dale ki won na wo bi kogun yen wo lule mo fawe ejo na ya niwaju re o ni ri ejo yi o de ti ri be ko yi pada yesu oluwa wa amen nibi ta de iwo na fe fe ri ranse fe ma re to wa lowo loṣoṣu lododun ni gbogbo igba iwo na tun fe ma wo pe o fe foju roju pelu mi o fe ma appointment date whatsapp number ni ko ti ba mi so re meji ni wo ka fun e oya
2: 08033462861
1: o ma dara fun e oju oni ti e gbiyanju ka jo foju mi iri olorun ade se lori e yesu oluwa wa amen ma gbagbe pade kan ti o waye nilu ifo ago merin si ago mefa ni kanseli bakan na ma gbagbe lati ago mefa si ago meje isojira agbe kan ma nwaye ta ba fi n gbadura fun gbogbo eni mo bere loruko olorun won na ma bo jajo pade o si dara fun e oju oni ti e yesu oluwa wa amen mo lo ti gbo mi wo moto to nlo ifo ifo bole ni total filling station o ti di nnpc egbe be lo ti gbo kada nibo lo nlo vision academy ferowa nikete ni fa ne wo wa yo si dara fo oju oni ti e yesu alagba wi wa amen gbogbo kan ti o le se ko ma ro pe lowo mo fi ori ofe ori mi ati majemu ipe gbadua gbogbo ojo te ba lo laye e o ni tawona e o ni wonu gbese sinu gbese ipe mi a so pada ni iloko meje Jesu oluwa wa amen gbogbo to be furugbe abiamo iwo na dide 1005 ni ba furugbe abiamo so ke mo ti jiya lori omo mommy wa ni le ojo ojo to je ki ma kese mejeji je unji omo ma je ki nri ogun e wa kawo seyin rojo ni le ejo lori omo to jise jiya 1005 ni futi e ko futo mo yen bo ba tin se wo kan anoint ori ara re isele ade sele wa de fayo dupe Jesu oluwa wa amen to le furugbe lati ran pe yi lowo egbo ti baba mi so ko to pe 24 hours isele abba mi kan yo sele to lo je nibi to gbesi leni ojo aje eni kan wa ni kini account number 00960742211 Asex Bank Olarewaju Solomon Olagbemi
4: if you no move an inch of
1: bo tin fi si omo ni ku me lori bo tin fi si o ma ni anito atani sheku Jesu Oluwa wa amen nibi ta de o fe pe woli ero bani soro meji ni wo bi pe mi ki sure fun wa tidile re mo be sure fun eyan just 200 people pere laaro ko do di pe agba ilu ifona oya ero bani soro
2: 080-26-61-36-10
1: 080-33-46-28-61 o ma dara fun oju oni ti e o de pada ra anugba pe mi o ki sure fun ati le re yo si dara fun Jesu Oluwa wa amen nibi ta de irugbe kan be lowo e ore lele yi da mewa kan be lowo e iwo na ba fi furugbe ka fi setola ore kan be lowo e o fe so ori afefe meji si meta ba furugbe yen boyo ore kan de wa lowo e to fe fi gbo assistance mi iwo na ba furugbe yen any kanikini account number gtb ni ma call 00164997 23 gtb Olarewaju Solomon Olagbemi eni kan wo ti ri ko 00164997 23 gtb Olarewaju Solomon Olagbemi bo tin fi si wo bi aye oni fi ku omo si ero bo tin fi si wa ara jeje leni Jesu Oluwa wa amen nibi ta de gbogbo oko o fe furugbe ma ara jeje eyan just 5000 bank bisinu gtb yen bo de tin se ni wa ara jeje wa de to ra anugba Jesu olugbe te ba ti wa nse mo be iyo yen ma fi sori owo kan lowo e ko pe mi mo fe sure fun sinu e wo bi wa ri owo asu e won na mo bawo lo se se ko le ye eyan just 2000 people pere mo fe gbadua ta ma fi yo sori owo yen wa wa fi sare bibeli o pare na ni o wa kan ma we wa wa de ra anugba Jesu Oluwa wa amen baba be pe Monday meje kan lo ninu ifo Wednesday meje kan na tu wa ninu ifo Tuesday meje kan wa ni yana paja Wednesday meje kan wa ni yana paja Thursday meje kan lo lowo ma tu wa gbagbe pe ojo Sunday meje kan lo a ma bere marathon lati ojo Wednesday Thursday si Friday iso oru ni gbogbo marathon yen ojo meta ni awe agbaye po la ma ngba iwo na le darapo mu ayo de dara fun e ma wa gbagbe pe a lo si le oluwa ni role ni le ifo ati yana paja ma wa gbagbe pe a pa la koko yi bakan na la Jesu oluwa wa
5: from Lagos this is
6: Jordan 105.5 FM
7: this is Jordan 105.5
8: station with the voice for entrepreneurs

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni ojo monday ojo aje gbogbo leo pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midiri market gba giti tun ni ilu ibadan gbogbo bi ti eyin omo olohun ba wa ni bo le tin gbo mi bo le tin wo mi mo fe ke dide e ja lo si bi pepe ewo ni oju ki ti pepe to ba se igba akoko to si alaba pade mi loni loni lo koko pade mi mo fe ki wonu mu sport kan ninu yara e mu bi kan ninu palo yin ibi te mo dobale si te mo kunle si te ti mo dupe asiri ti wa niyan bo ba ile dupe lowo e to ji la ro kutukutu to gbe ogo nla fun ko si bo se ni o se ni pe o so gbogbo le ni bo le tin gbo mi ibo le wa te tin gbo owo ja ito so le se be oni loju aje o mo fe ran yin jade taje taje ni mo fe ran yin jade togo togo ni mo fe ran yin jade ti dunu ti dunu but a le gbadua lai koko tu loju ki to si yara bi ti olohun gangan gbe so fe mo ope ni ki to si yara iledumare iyin ni only I will enter into his gates with thanksgiving in my mouth so gbogbo eyan omo olohun ta mo se bi pepe oju pe a o do bale a o kunle a o si ki se ka ki laaro yi ko to di pa njade ibe la tun ti fi ona wa le olohun lowo ibi pepe ina ni asiri ni so gbogbo eyan omo olohun dide nibi to ba wa ja lo do bale ja lo kunle wa yi ka o tun o yi ka o si Olorun ijinle ife tin fo won agbara jade oba mi to pe lo kan ni kese o le ji pota bi ko yigi baba mi ojo poke bi ko yege gbogbo eni tin gbo mi o lo ba ti mo pa ni jejeje bi eti iye metu olorun emi awon woli yi o gangan ni oke oke oke ti o le wo lai lai mo mi se ti de bi pepe dobale fun loju mo lu bi kalapata oku loju abinu eni ki won lala kori omo se lo o ti lo e ja dupe lowo e oba mi o oba mi o oba mi o oba mi o e ba yin orin oke

0: gbogbo eyan omo Olorun bo se yi ko dun bo se yi ko si yen o se so baba mi oni loju aje je leyin o lo se yi wa wa gbe orin yen soke pelu mi je leyin o je leyin o je leyin o Olorun mi je leyin o baba titi lai awon leyin o a o si le gbe oga ogo mani fun o Jesu Jesu Christi Oluwa ati Olugbalawa se ami ko gbe to ami mi eyin omo Olorun line dena penu e ja dide nle oni lojo Monday mo fe ka jo ki hallelujah nla hallelujah yen yo je mesan gbako awon obirin oke mokanla e bo se yato loni okun oke mesan obirin oke mokanla enikan ni wai o le ra jejeun ose yato so ni gbogbo bi to ba wa gbogbo nti n ba ni o se ni o se ni won gba to ti dobale n bi pepe gba be oju ki ti pepe iwo lo ladu ati awon omo re a jo gbadua laaro yi ni an bi n ba se n gbadua kan ni mo lo le agbara e gbe owo yen soke wa ke ogo ati hallelujah awon ogun oke mesan awon obirin oke mokanla won mo ke hallelujah yen wa jo si ogo meje po ti n ba ti ni 1 2 go hallelujah la gbe soke oni lojo aje today is 27 so ni bi to ba wa stand up and shout na hallelujah awon obirin 11 hallelujah oya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah eyin obirin ke hallelujah ogo meje lapapo ya ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya loke orun e juwo yen si eyin omo Olorun mo fe ka ise bibeli kan jo omi adua le nko anointing oil nko to ba si ni the blood of Jesus to ba ni lowo yes kini holy communion ta gba lana eyin te ba ni kan bu omi le ise o se mo fe kan kankan bo se nse yen lo mu owo lo re owo ta ma mu lowo yawa na la ma na owo yen wa lowo e titi di ojo Sunday ko to na eh mo de ja re o asiri ati majemu Olorun ni eni to mo mo fa ire o mo bi o se fa ire wa fun olose lo mu owo yen lowo emi o gbadua si o mo fowo kan laaro laaro ko to lo bi ise oni lo owo eh o lo fa nla nla fa ire aye mi wa so tin dogbo owo o lo fa nla nla fa ire aye mi wa iwo lo fa ire ba obedi odo mu nile eniyan bi temi sa lo obedi odo mu o lo fa nla nla fari aye mi wa gbogbo yen lo mu owo wa mu dani pelu omi adua to bule omi to bule iwa mu nbe omi to bule iwa da siwaju nbe omi to bule yi wa fi boju nbe bo ba le damu omi we bo ba le damu omi we o daju mo fe ka ise bibeli si ni leyin gba tin ba ka ise bibeli yen si tan ma lo sile agbara ma tun ise bibeli yen ka sinu omi yen olufe pepe yo pomo laaro yi so ti mowo lowo re ese bibeli yen be ninu Isaiah chapter 22 verse 24 Isaiah 22 verse 24 oni gbogbo ogo ile baba re ni won si fi ko Olorun e gbo nti bibeli so e so tele mi gbogbo ogo ile baba mi ni won si gbe ko mi Olorun ati awon omo ati eso gbogbo ohun elo ife titi de ago oti gbogbo ogo ile baba mi won si gbe ko mi Olorun mami e kigbe be gbogbo ogo ile baba mi e gbe ko mi Olorun mo nbo e je kin so ti gbe omi re le e je nde le agbara mo nbo
1: ba mi mo dupe lowo Olorun pe yin fun ore ti Olorun se fun mi ninu ijo Comfort Life Mission ni odun to koja omo mi ri iwe igbelu gba nigbati iwe igbelu yen fe ni konu ko ho nu mo pe mama wa ninu Oluwa

0: Wado onino.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Mama kaso pe ene kan beta o ma ngba le fu o ma condition yen. Ta o ma ngba gba le. Ta ti gbagbe han je ni number e mo. Won so re na ni. Ma so re. Olode se kini o de ranti o lo kan le ko keni yen. Olori e ni. O de fun ni awon ebun. E po gba ebun yen mu bo.
2: Praise the Lord. Oruko mi ni Bose Olusola. Mo wa lati ijo ta branch. Teri ti baba n pe owo pe ke jade. Te ba jade e se ra yin ni o e mo binu o. Mo pe owo ni prayer meta ti o ni ka se. Mo pe owo mo ni owo lo ni prayer la kokon mi ifile. Mo wa bi 200 ile. Mo ko tu e mo ko owo yoku lo le mo gbo owo lowo atona me mo ba ko owo yoku lo le. Teri bi mo se de shop won ni won ja ni bishop mi mo ba ni ah e je ba won pari e seri bi mo se gbe bag yen kale seri 1000 ti baba pe gangan awon bag ti won la da lo laja 1000 yen ni won enu bag mi ona lo ni ki ti ko owo gidi fun enikan bi mo ye kokon de shop 1000 yen ni won yo mo ba so wi pe mo ba pe gba awon shop pe e wo won ni ka da wo mo wa lo da 200 1000 ti baba so wi pe ka da gangan mo ni ni won ti gbe lo yin awon onija fe fun mi pada tori won ti mo pe boss e buru o fe fun mi pada mo ba ni mi o gba o ni nkan ti olorun fi se mo ni baba mi ni ki ndawo mi oda mo ni e je kan mo mu lo e ma wori e ma fun mi mo se ri to ba pe owo e je kan mo dawo se wa ri just keji ti a tun wa prayer bi mo se sare lo fowo le waju niyan e mo gbogbo won ti en to wonu ke ni emi lo fi kun baba mi lowo pe e gba o baba mi sharing ati mo se yen ninu bagi mi ni won tin pe mo fi olorun ipe ibura ni

Eje ka ma gira wa pe ko jumo laaro ni o adupe fo Olorun ka bi sile dumare. Eh oni lojo aje Monday. Ose tuntun. Adupe. E kaaro ni gbogbo bi ki bi te tin lafani lati ma gbo ikanni Jordan 105.5 FM. Oni ni ojo keta le ni ogun ojo keta din ni ogbon ni osu keje. Osu keje na tin lo were were nu o ti e ti lo tan ni. Adupe fo Olorun. Fun anu ati ore ofe. Lori aye wa e karo ni gbogbo bi ki bi te tin lanfani lati ma ba wa pade laaro yi eri oluwa gbe mi leke adebayo lo ko temi mc rawo yin na re agbalagbe omode tin pegbe babe lo ko ati ko awon iroyin yen de ni biba ni ketiketi ta mo ja lule bi apo ewa a mo re lule bi apo ire toni kaluko si ma lanfani lati ma fi ti ayo lati ma fi gbo awon edoki inu iroyin hun iwe iroyin punch daily post ati vanguard pelu nigerian tribune na lajo wa sita ti iroyin si kun fofo oro bo ninu iwe iroyin laaro yo koda o be dabi bi pe peter obi n lo fe gba gbogbo iwe iroyin tan laaro e to je pe ba se nja sibi peter obi laari ba se nja sun peter obi laari be je bere lati inu iwe iroyin vanguard laaro toni gege bi oro ti peter obi so pe ki are bola metinu bu ki baba ma lole omoye ninu egbe oselu nigerian democratic congress ndc yen peter obi o ti pe are bola metinu bu pe ki won bo se gbe kan na o ninu eto idibo gbogbo to n bo lodun 2027 pe o ti re baba ki baba o ma lo kon fa won le gege bo se wa te si waju o ni tori pe awon ti omo ilede nigeria tan nilo eni ti o ja dari won ole ni to je pe o ni egun lati gbogun ti awon ohun to je kudie kudie ninu oro aje papa julo eto abo to mehe ati awon nkan ti omo ilede nigeria doju ko gege bo se nsoro na lori amumaworan yen lana tin sojo aiku nibe ni peter obi lo tin so pe ki are bola metinubu ki baba o step aside bi ase lebo yun ni pe ki baba o kuro ki won ma lo le kan re lo sun pe idan se na to oni sejoba re oni won ti padanu o benu atelu ijoba re bola metinubu beni peter obi sin soro pelu ikanra bi pe orisirisi oro o na ni peter obi nso laaro isunbo vanguard na lo gbe royin na jade laaro yi peter obi ni are o bola metinubu e fi wale e ja o jagun 2027 eyan mo lole iyun na wa ninu iwe royin vanguard iyan fun ti owuro toni latari oro peter obi na o ni gbaju gbaja eni ti o je agbohun safefe oniroyin itamo si Rufai Oseni ona ti benu atelu oro si Peter Obi ele ti o nso gege bi iroyin Daily Post lo gbeyin jade oni won benu atelu oro ti Peter Obi so lori iforowero ele ti won ni o so gege bi won se ko sinu iroyin ni ekun rere laaro toni Rufai na lo nfi oro ranse si Peter Obi o bi pe ohun to gbe kale to so lenu yi ki se ohun to tona rara o gege bi o se ohun to so oni eni to jo moye ninu egbe oselu NDC oni ko duro segbe kan na ko ma da wahala le ati wi pe to ba ni kan mi lokan to fe se ta awon omo ilede nigeria ba dibo fun o dibo fun onu ki wa se wi pe ko ma fi gbogbo ogbon alumokoro yi ko ma fi tan awon eyan tabi ko fe fi da baru oro oselu ele to n sele lowo lowo gege bi ohun ti Rufai ele to n so to si n fi oro na to fi ranse si Peter Obi o wa lo ibo kan o ni a fe gbogbo eleyi te se tori pe a le ma dari orilede Nigeria pelu efe itamo se vibes only we cannot run a country on vibes a le ma fi orilede Nigeria ka ma ni an dari re pelu efe o Oseni ona lo so be be na lo si ni eto idibo to n bo yi o ti n sumole gbogbo to ye kan se na lo ye kan ma se sugbon ki se pe ke eyan ma fi enu abuku ka ma fi tabuku ba ara wa yin wa ninu iwe iroyin Daily Post oro po ti Rufai Oseni ele to fi se ogulutu oro to ran si Peter Obi iyen fun ti aro toni e ba na ogbon iwe iroyin Daily Post e ba iroyin ohun be lori oro aje ti gasi itamo si gasi ele ta fin dana LPG ni won pe won na ni won ti ni
awon apa bi kan lorilede Nigeria ni nkan bi ose meta seyin bayi lo je wi pe owo ira gas ohun lo je pe o ti wale die lo je pe kilo kan ita mo si 1 kilo 1300 naira ohun ni won ni awon kan ta ko to di wi pe o tun gbera pa si awon apa bi kan ti won ta ni 1450 naira bayi yin ni wi pe 150 ogun ori re iyun na wa ninu weroyin laaro to nigba ti won soro lori lilo soke owo gas ati idojuko ti awon orilede Nigeria ti won dojuko lori awon eyi to je ohun pataki fun wa ṣugbọn ti re pe womo owo re o kan gobo isi ni iyun na wa ninu weroyin Daily Post aro yi e lo gba change nbe e ba ni ekun rere

0: ni awon egbe oselu accord party won ti soro sita sinu weroyin bo te se gbe jade ni belenja la ro yi won ni awon egbe oselu accord ni are bola me tinubu lawon tele o lodun 2027 ninu eto idibo si ipo are to nbo lodun 2027 gege bi iroyin na se jade nibi ti won ti ni gomina ipinle osun iyen ademola adeleke o na lo mu oro na jade ipe lo ti to lododo ni o je ipe bi awon se fe jade fun ipo gomina ni ipinle osun ipe sugbon to ba e ma lodun 2027 lati dibo si ipo are won ni are bola me tinubu oni awon yo tele gbogbo egbe awon oro na wa ninu weroyin laaro toni egan be na ni mo wonu weroyin vanguard nibi ti won ti ni awon egbe oselu allied people movement ita mo si apm lana ti se ojo aiku o na ni won ti salaye lori awon oro kan to nlo ninu egbe oselu ohun ele ti won si salaye wi pe se ri awon egbe oselu alatako ele ti o ye pe won ni bi won se wa won idagbasoke na ni awon egbe awon wa awon o ba won da si awon egbe kankan ele ti yo ma wa da wahala le iyen lo ilede Nigeria gege bi eni to je omo oye ninu egbe oselu ohun iyen gomina Seyi Makinde won ni baba ti n gbaradi o won da won si ti n gbaradi gidi gan ni pe tori pe lilo soke orilede Nigeria ati egbe oselu APM on gangan na lo je awon logun ati pe bi awon o se jawe olubore iyen ninu eto di gbogbogbo to n bo lodun 2027 won fi igboya soro na wi pe egbe oselu tawon awon o si lara awon ti o so pe igba kan awo kan won ni sugbon awon ti de be na lo si je wi pe awon idaju pe oke oke te mu ru si na le egbe oselu APM ni yo mo lo iyun na wa ninu iroyin vanguard lo gbe jade laaro yi e ba nowo gan e ba iroyin ohun ni ekunrere nibe awon olugbe ilu akure tin se olulu ipinle ondo won ti ke gbajare lori orun ele ti won ni ogbale gbata gbalukan o ele ti won ni abenu gan ile igbe ma sofin ipinle ondo tele honorable jumoke akindele ko o kominu lori orun na eyi to si so pe o le se akoba fun ilera awon ara ilu ati ayika o arabele akindele salaye loju opo facebook re wi pe orun ohun dabi orun sofo ati pe ni oru lawon olugbe ilu akure ma n gbo orun na ju o wa ro awon ajo ijoba to ro mo eka lati se iwadi ohun to sokunfa nkan to run yi ko ma ba sakoba fun ilera araalu opo awon olugbe ilu akure lawon na ti jeri si oro ti adari ilegbimo asofin ondo tele so nipa orun ele to gbale kan to gbale kan ni ilu akure o ọgbẹni akitunde tolulope adeyemi ele to je okan lara awon olugbe ilu akure so pe ohun ati iyawo ohun koko ro pe ebi lorun ninu ile awon kawon to mo pe lati itani orun na mo ti wa ogun tun wa se kunle ohun na lohun gbo orun ohun o si ke pe ijoba lati wa nkan se si oro na ni kiakia ora re waju temi dope mosurati to n gbe ni agbegbe oba ile o so fun awon akoroyin wi pe orun ohun lo ji ohun loru eyi to si je ki ohun na ji oko ohun sile ko to ri pe awon ri pe orun yen o wa kaakiri ilu opolopo awon olugbe ilu na ni won ti soro ewe ile ise ijoba ipinle ondo to ri si oro ayika ati agbegbe won ti fidi re mule pe awon ti gbo nipa orun sofo ile to gbale kan nilu akure gege bi ajo na se wa salaye ninu atejade kan ile ti won fi sita wi pe iwadi ti fihan pe orun yi ko seyin awon eyan kan ele ti won da idoti lona aito sinu odo to n san lati inu ilegbe ijapo estate lo edo lodge ele to fi de agbegbe fiwa saye lo seyin ilagbe ati awon agbegbe mi ti won ko sinu iwe iroyin laaro yi sugbon iwe iroyin ti gbe ijoba ti ni awon ti bere si ni se iwadi commissioner fun oro ayika tun wa ro araalu lati fi to ijoba leti ile ti won ba ke fun enikeni to n se idoti si ayika tabi to n se nkan to lodi sofin lori imototo iyan na jade tan ninu iwe iroyin laaro yi Vanguard náà lẹ ti bá ìròyìn ọ̀hún ní ẹ̀kún rẹ̀rẹ̀. Wọ́n ní àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà eléyìí tó jẹ́ wípé àwọn tí wọ́n fi wọ́n ṣe owó nàbì káàkiri àgbáyé. Wọ́n náà ni àwọn àjọ kan eléyìí tí a mọ̀ sí NAPTIP. Wọ́n ní wọ́n ti gbìyànjú gbogbo ipá wọn o látàrí bí wọ́n ṣe ń rí dájú pé àwọn nǹkan wọ̀nyí kò fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ lágbàáyé nílẹ̀ adúláwọ̀ pàápàá lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n ń gbógun ti ìwà ìfi ipá máa lo ọmọdé láti fi ṣòwò nọ̀bì tàbí òwò ẹrú gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe wá tẹ̀síwájú àwọn àjọ yìí ni pẹ̀lú gbogbo ipá àti agbára táwọn ń sà. Wọ́n ní ìdojúkọ tí àwọn ọmọ kéékèèké lóbìnrin eléyìí tí wọ́n ń dojúkọ ní àwọn orílẹ̀-èdè míì nílẹ̀ Áfíríkà wọ́n ní ó kọjá bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n ní tẹ́ ẹ bá gbàgbé òun náà ló jẹ́ wípé àwọn ọmọdébìnrin kan ó ní fọ́nrán fídíò rẹ̀ jáde lórí ẹ̀rọ ayélujára TikTok eléyìí tí wọ́n ní ọmọdébìnrin náà ń bẹ̀bẹ̀ pé kí ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí wọ́n wá gba àwọn sílẹ̀ lórílẹ̀-èdè Mali látàrí ìwà ìfi-ìloni fún owó nọ̀bì eléyìí tí wọ́n ní wọ́n fi wọ́n ṣe. Wọ́n ní èyí náà ló jẹ́ kí àwọn àjọ yìí gbé ìgbésẹ̀ láti rí dájú wípé wọ́n lọ gba àwọn ọmọ náà láti gba gbogbo wọn sílẹ̀ káàkiri egun ilẹ̀ Áfíríkà. Wọ́n ní ṣùgbọ́n eléyìí jẹ́ ohun tí kò bójúmu tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló ti ní oyún àìmọ̀dí àti àwọn àìsàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwà eléyìí tó ti wà lára wọn eléyìí tó jẹ́ wípé ó ń kó bá àgọ́ ara wọn. Ẹ wo ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé ìròyìn ọ̀hún o ẹ ràn wọ́n gan nínú ìwé ìròyìn Daily Post láàárọ̀ tòní. Ẹ jẹ́ dókè lọ́nkà lọ polówó ọjà tá a bá padà dé ọ̀tún ìwé ìròyìn tẹ̀síwájú. Àwọn
1: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show and today we'll be discussing.
0: Ròyìn sì kún fọ́fọ́.
2: Ẹkú bójú ọjọ́ ti rí ní gbogbo ibi tẹ́ ti láǹfààní láti máa gbọ́ mi ní àkókò yìí. Ibi tí lékelèké gbé ń fọṣọ ẹyẹ àparò kan ò lè mọ̀bẹ̀. Orúkọ mi ni ọmọba Adédèyí Adémúyíwá kọ́kọ́rọ́ ọ̀rọ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tí ẹ̀ ń gbọ́ mi lásìkò yìí a ò ní wáyé asán o. Kékeré alákan a máa nílé lórí gbogbo wa ni Ọlọ́run yóò kọ́ lé àkọ́gbé àti lé àkọ́tà fún. Àmì èròjà ayọ̀ ńlá kan ni mo mú wá fún yín láti ilé iṣẹ́ Shefa Homes and Properties. Ṣùgbọ́n ṣáájú ẹ kọ àwọn nọ́mbà yìí sílẹ̀ torí yóò wúlò fún yín 0806-514-3581 0806-514-3581 tàbí 0912-238-8541 0912-238-8541. Àdúrà tí ọ̀pọ̀ ènìyàn máa ń gbà ni wípé kí Ọlọ́run kọ ilé ayọ̀ fún òun. Ṣùgbọ́n bí ènìyàn kò bá ní ilẹ̀ kò sí ibi tí ó fẹ́ kọ ilé sí o. Shefa Homes and Properties tí wọ́n wà ní 5 Charity Road opposite UPA Bank Okuoba Agege Lẹ́kọ̀ọ́ ni wọ́n mú ìrọ̀rùn wọnú ilé kíkọ́ àti ilẹ̀ rírà nílẹ̀ yìí. Ilé iṣẹ́ ti ń báni kọ́lé báni ralẹ̀ tí wọ́n sì ń báni ta ilẹ̀. Ọ̀rọ̀ tó bá dáni lójú kì í kọsẹ̀ lẹ́nu ẹni. Bí mo bá ti sòótọ́ fún yín ẹ má tún wá irọ́ níbòmíràn mọ́ o. Àwọn ibi tí a ní ilẹ̀ sí lọ́wọ́lọ́wọ́ nìwọ̀nyí: Lodge Avenue Home tó wà ní Mọ̀rọ̀jọ̀dá ní Ẹ̀pẹ́, Landmark ẹ̀ ní Yaba Tech Ẹ̀pẹ́ Campus, Lagos State University of Education Michael Oyedola College of Education Ẹ̀pẹ́ Resort and Spa. Ilẹ̀ yìí kì í ṣe ilẹ̀ inú igbó o, kì í ṣe inú omi, kódà kì í ṣe inú ìrà rárá, bẹ́ẹ̀ kò jìnà sí títì márosẹ̀ rárá. Bákan náà ni a ní ilẹ̀ sí Àlàáfíà Parks and Garden ní pápá Lanto Ifọ̀. Àwọn landmark ẹ̀ ní Government Science and Technical College, Ìlàró Polytechnic, Lafarge Cement. Àwọn ibi tí a tún ní ilẹ̀ sí nìwọ̀nyí: Anílẹ̀ nílùú Ìbàdàn, Abẹ́òkúta, Mòwe Ìbàfò, Ìbẹ̀jùlẹ́kí, Ajá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn ilẹ̀ tí ẹ bá rà ní ilé iṣẹ́ Shefa Homes and Properties wọ́n ní ìfọ̀kànbalẹ̀, kò sí wàhálà ọmọ nílẹ̀ tàbí ajagunbalẹ̀. Ẹ ó fi ojú yín rí ilẹ̀ tí ẹ fẹ́ rà kẹ́ ẹ tó sanwó. Lọ́gán tí ẹ bá ti wá sanwó ni ẹ ó máa bá iṣẹ́ lọ tá ó sì fún yín ní allocation lórí ilẹ̀ yín o. Pábánbárì tó wà nílé iṣẹ́ Shefa Homes and Properties ni wípé àdéhùn wà lórí ìsan díẹ̀díẹ̀ láàrin ọdún kan tí ẹ ó sì máa bá iṣẹ́ ilé kíkọ́ yín lọ. Gbogbo Sátidé kejì àti kẹrin lóṣooṣù ni a máa ń kó àwọn oníbàárà wa lọ sórí ilẹ̀ wọn láti lọ wò ó, pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ ralẹ̀. Gbogbo ilẹ̀ wa ló ní Seal of O àti wípé gbogbo dọ́kúmẹ́ǹtì wa ló ní òǹtẹ̀ lọ́ọ̀yà ilé iṣẹ́ Shefa Homes and Properties nínú. Ṣe ìwádìí wípé Shefa Homes and Properties ó fìdí múlẹ̀ káàdì. Má bá wọn dáṣà wípé ẹni tó bá ní àjẹṣẹ́kù ló ń kọ́ ilé o. Lára díẹ̀díẹ̀ tó ń rí ó lè sọ ọ́ di onile lori gbugba gbegbe ti won pe ni rural area nigba kan ri lo ti di urban area to si ti laju gba gbugbo eyin ti e wa ni diaspora anfani la ni Shefa Homes and Properties je fun yin o a o ba yin ra ile a o su ma ba yin ko li lo pelu irorun ati otito nu aseyori kan a ma ranse si omiran ni o gbugbo awon ti won ba wa do wa sijere po ni won kun sara si wa pelu idunu wi pe ile ise Shefa Homes won fi gboro jeka a n se land banking investment joint ventures yen JV property consultant property management developer building engineering property and filling ati bebe lo oga nikan laujo okuta ile ise Shefa Homes and Properties di gigi araba ati gi aloye gbugbo eyin ti e tun nilo ile lati da oko si tabi fun ohun osin iyen agriculture and animal farming e ma da mujina ile ise Shefa Homes and Properties ni e ma lo ti won ba yin wale sibi to da bi oko ba jina ilaki ko awa ki ba won hera rara debi pe a hera ti o lomo ninu iwo na darapo mo ogoro eniyan ti won di onile donile lodo Shefa Homes and Properties e le pe sori awon number yi 0806 514 3581 le ko si 0806 514 3581 WhatsApp wa ni 0912 238 8541 0912 238 8541 head office wa ni 5 Charity Road opposite UBA Bank Okoba Agege Leko website wa ni www.shefahomesng.com pelu Shefa Homes and Properties ile kiko dirorun nile yi
3: bi ori eni ba ma gbe ni agbe alaware ko ni Shefa Homes and Property ojulowo ile ise to nfi ni lokan bale awon agbegbe to da na nile si ti owo re ko ti gani lara awon ti won ti ba wa do wa sejere po lo le royin Shefa Homes and Property a n ba ni raile atun ba ni kole awon agbegbe ti a nile si ni won yi o ti owo re ko ti gani lara mojo dani epe papala nto ifo abe okuta ibadan muwe ibafo ibejuleki aja ati bebe lo awon ile wa ki se le olobi o tabi ile nura tabi inu igbo bi agbara ba ti wa lati san tole kan na be ni fani wa lati so die die ti o si ma ba se yi lo ko si wa la omo nile ninu e rara o be ko si awuruju olu ile ise Shefa Homes and Properties wa ni number 5 Charity Road opposite UBA Bank Okoba Agege Leko e le pe won sori 0806 514 3581 0806 514 3581 tabi WhatsApp 0912 238 8541 0912 238 8541 Shefa Homes and Properties ogani ejo
4: Your favorite tunes are just a click away.
5: You feel it?
4: Jordan FM. Listen now and turn up the volume.
6: Igipo ni bolo oto ka to fi gi omo gbegbedu Jordan 105.5 FM ko ba ni ejo otunu we iroyin ni ikoni Jordan 105.5 FM o ba le gude bi eye iji
0: ante siwaju eka bo pada lati eka ipolowo oja otunu we iroyin na le ngbo lori kan ni Jordan 105.5 FM MC Rawo na lo ko mi o e je ma won iroyin ile to ku bi ko to de pe a wa so de yan ara ile na won ni ile ise omogun orilede Nigeria ti se aseyori mi o ninu igbiyanju won lati koju igbesunmo mi ni orilede Nigeria eyi ko seyin bi okan gbogi lara awon to nse iranwo owo iyen fun egbe agbesunmo mi iswap bo se jowo ara re fun awon omogun operation andikai ninu atejade kan ile ise omogun so pe igbese afurasi na o lo waye lasiko ti pupo awon agbesunmo mi bi ti re ti won bere si ni jowo ara won fun ile ise omogun agbenuso fun eka ti Theater Command Ogagun Muhammad Goni o so pe lenu lolo yi nkan bi agbesunmo mi 44 ati molebi won ni won ti jowo ara won fun awon ologun o ni nkan bi ago 8 aro ni ojo abameta ni ojo 25 osu keje odun ta wa yi ni okunrin na jowo ara re loju ona ladari si jagarawa ni tuno kali kalia o ni won pe awon agbegbe na o Goni siwaju pe igbese re lati jowo ara re ko seyin bi awon osise operation andikai won se kolu ibuba agbesunmo mi ile ti won si ju ado loro si odo won lore kore ogagun na fi kun pe iwadi awon fi han pe okunrin ohun ni olori awon to n pese owo fun iko agbesunmo mi swap lagbegbe agbegbe na afurasi na pelu awon omo re okunrin meji ni won jowo ara won fun ologun lara awon ohun ija ti ologun gba lowo won ni ibon AK-47 eyokan ota ibon merin ati ota ibon 100 ati eyo kan ati alupupu okada kan ileje omogun ni awon ti fi oro wa afurasi na lenuwo ko le ran awon lowo lori igbogun ti igbesumomi ni orilede Nigeria ati ki owo tun le te awon agbesumomi akegbe re ninu igbo iyun na wa ninu iwe iroyin laaro toni Daily Post na lo gbero
5: The voices you need at work, all day, every day, till payday, are here.
7: Listen on the go at www.jordan105fm.
0: You know, that's it. You know, it's really awesome. You better go on the one, it's yellow. No, it's yellow. It's one, it's big, Bali, it's a card, it's a meta. It's one, Balo, what?
8: Your favorite tunes are just a click away.
0: You feel it? Eto edibo to nbo lona ni ojo kedogun osu kejo osu to nbo yi ayan ni odun yi lo iru nkan bayi lo ti wa nsele gege bi won si wa gboro
7: this is Jordan
0: ona wa salaye pe awon bi afurasi mewa ti won jo mota oni won ni won se ikolu si oyinola dc primary school I to je ward 2 ni odo otin ni ijoba ibile odo otin ni ipinle ohun ni won si ni won se ikolu ti won si gba awon card idibo na ti won gbe sa lo ojela bi fi ide oro na mule gege bi ohun to so pe awon ti bere si ni fi mu vile o lati le daju bi pe owo ba awon ti won wu wa labi na ele ti won ni ko boju mu gege bi commissioner olopa iyen ti ipinle osun ibrahim gotan ohun na ni ehun koju agan si ikolu yi be lo si ti pase fun awon ti won ni ti won mo nipa iwadi ki won bere si ni sise ki won si ri daju pe owo won ba awon ti won lowo ninu ikolu ohun o wa nu wero yi Daily Post na laaro toni ekunrere eba nibe o bakan na ni iwero yi punch na ja won ni ipa ti are ana iyen olusegun obasojo ipa ti won ko ninu oro obi ati kwakwaso ele ti won ni ohun lo ma di oro ti gbogbo aye ma nso bayo gege bi oro yi bo se njaranrin na ni won ni are tele lorilede wa Nigeria olusegun obasojo won ni ipa won ni nipa oselu ele to n lo papa odun 2027 feto idi gbogbogbo to nbo won ni awon egbe yoruba ronu ele ti a mo si yoruba ronu leadership forum oni won tin fi oro ko bagun gbe ranse si are ana o latari awon igbese ati iwa ele ti won ni baba obasojo nwo won ni ise ri obasojo yi gan na ni won ni awon egbe ti won soro yi iyen yoruba ronu leadership forum ni won fesu kan wi pe gbogbo bi baba se nse bi igba ti eku ba nje eyan lese tin fe ni leni tin fe ategun si ni o won ni iru iwa igangan na ni are tele na iyen olusegun obasojo ni won se won ni loju aye won da bi igba pe won se atileyin fun are bola metinubu won ni be si lo je wi pe e ti won se loro awon obi ati kwakwanso won ni na ni lo lokun won ni agba ke si wa loja gori omo tuntun o te won ni sugbon bayi o da pe agba ti n wa loja ori omo tuntun n te o pe eyi ki si se ohun to boju mu won fi oro gbagbogbe won so si obasojo be ni won ni latari oro na ele ti o so si osoba ni enu lolo yi won ni pe ngba ti babo wa soro won ni won lo n fi ele eni to ti je olorun ni pe won lo fi se eleri won ni won si ti mo pe eni te so yi o ti ku ko le dide lati wa jejo pe aloto ni atiku wa ba mi o pe ki gba owo kan o ka yo obasojo lori oye o won ni eni to ti ku ni babo obasojo fi se eleri won ni eyi ki si se ohun to boju mu won ni agba gbudo wa nilu ki lo ma daru won ni agba ti o ba si fe ki ile otu iru agba be yi ma sufe wole ni o won ni eyi gan na ni awon yoruba ronu forum iyen leadership forum ni won so wo oro po ti won ko ju oro ko ba gun gbe si are ana olusegun basanjo o wa ninu iwe iroyin laaro toni punch na lo gbe jade ekunrere eba nibe laaro toni e je ma fi awon koko to jade laaro ina gin jo mo gẹ́gẹ́ bí ó ṣe pọ̀ sí inú ìwé ìròyìn láàárọ̀ yìí wọ́n ní àwọn ajínigbé báńdíìtì òun náà ni wọ́n tún ti ṣe kí ni o wọ́n ní wọ́n jí ẹnìkan tó jẹ́ adájọ́ ni ile ejo giga to wa ni kebi won ni won ji gbe o iyun na wa ninu iwe iroyin laaro toni won ni awon omogun won ti ba omogun ti won wa tele wi pe o nko aso ogun ati opolopo awon nkan fun awon agbesunmomi won lowo ti ba soja na o iyun na jade ninu iwe iroyin laaro toni won ni awon omogun orilede Nigeria

won gba eyan to to 48 iyen meji din ni aadota won ni won gba won le o ni ipinle Samfara lowo awon ajinigbe won gba won le won ni awon agbebon pa eyan kan be ni awon mi se lese nibi ikolu ele to waye ni ko pe ko pe ni ipinle Samfara iyun na jade ninu iwe iroyin Daily Post laaro toni e ba ba nbe e ri ekunrere Peter Obi na soro laaro yo won ni kete to ba ti darapo mo egbe oselu APC sori gbogbo esun iwa je banu iwa koto corruption lawon ele bun pe ele to ba ti wu to ba ti darapo mo egbe oselu APC oni gbogbo o do ni yo gbora ni Peter Obi lo so yun na laaro oro Peter Obi po ni iwe iroyin gan loni o to je wi pe o kan mu jade leyo kokan ejeji ni sugbe lo gba change e kekekunrere nbe e ba nbe odun merin ni ma lo Benny, lori oye te ba dibo fun mi emi o ni jade mo si ntenu mo Peter Obi na lo so be oni odun merin lo won lo oni koda todun merin ohun ba ti pe ohun oni lo ojo kan l'office to won ti ko gbogbo erun tori pe ohun si duro lori majemu ele to ohun so iyun na jade ninu iwe iroyin laaro Daily Post na leti ba e ja lo soke lon ta ba pada de ka aṣoju opo iteyin o ba ri gbo laaro e lo ra iwe iroyin afẹ iti mo ri ni onimokarot e ja lo soke lon an pada

0: ti ni kaare bola me tinubu oni ki baba o step aside ki baba o le lo sun ton ba ti lo dun merin won pe kan ma lo kan file fa won pe are ti dagba are pe agbara are o ka lati dari orilede nigeria peter obi o so yun rufaina gba lohun pe iru oro ba won ko la fe lasiko yi ki peter obi gbajumo to ba kan lati se kan ma so oro oselu df awon iroyin ta ri laaro yi ta ka laaro enu hello
1: akujumo
0: e karo
2: ba ni

0: ki a bere pe awon wo ni on ba rin se awon to le se awon
1: from Lagos this is
0: aji lasan la nbara wa se a o se ore kajola a o se ore kajo lowo banko gbe oro yi ti mo fi wole sori eto o to won apejo wu e kaasan

0: ta ba fe te siwaju ninu rin ajo aye ninu ta n se ninu ta gbe dani emi ati yin awon oro ti mo nso yi abijojo foju sunukun ka jo fi wo ta ba fe te siwaju ninu idawole wa o ba ru oro mi dada bi ara re le re pe kini ore ebi ati ojulumo re le se lati ran ise tabi owo re lowo kini ore ti won le se fun o abi ti won le se to je pe iwo gan le ri gba latodo won yoruba so pe bu fun mi ki n bu fun ni opolo n ke lodo ki otun we osi ki osi we otun ni owo fi mo o
1: Social media: Facebook Jordan105.5FM, Twitter Jordan105FM.
0: Want to fikun won so pe nu ranse sile wo ibi ti o le gba wulo fun awon alabarin re nitori pe awon na nilo isura to ni lati fi se aseyori e je ka ma bara wa gbero rere
1: Instagram Jordan105FM Lagos. Listen.
0: Kasi wa awon ti won ti ko awon ase asiwaju won se awokose ti fa wa lo si bi giga. Awon agba ni ba ore ni bala ola ki ya boro. O ye ko ye wa pe igi kan o le idagbo se. Idi ni yi ta nilo lati fi ara wa sipo. Ti ni abanisise ati oluranlowo fun yin
1: undergo at www.jordan105ff
0: yan mimo soro ki ore iye kan ati ojulumo kon di ogege igi agun

0: kan le aye ni ko sen to le ba aye gbogbo nkan te yan ba ko jo le aye ipatapata ki se ti e o nse se ko ko ko nse le fa won kan ni e won kan sise le fa won kan ni ko lo le aye se re ni yan ko sen to le aye balaye la
1: ka bi so olohun
0: e se ko ijo
1: e seun sir a le aye ba hello
2: hello
1: e ka so
2: Kaso.
1: Yes, ma.
2: O lo pe mi lati tojo.
1: Iya mi.
2: E ku eto.
1: Yes, sir.
2: E wo ta te so yo ko wa logbogbo. O ko pe ka sun mo lo, ka ni gbagbo. Ka de tu te pa mo se owo wa. Ka mo wo lo lola, ka mo
1: fu
2: ma compare tare yo. Olori ya toto. E ku eto.
1: E seun. E seun mo mi ope lati Korodu. Hello.
3: Hello.
1: Ekason. Yes, sir.
3: Omo ko temi ni Said omo Salami on ni koto bo lati ile kede.
1: Mr. lati tele.
3: Then.
1: Okay, sir.
3: Sebi oro yi. O ko wa pe gbogbo nkan to ni kaluku ba ti mo se. Ko ma tera mo da. Da. Bo ba ti sowo leni. To ba ya Eni yan si pada di gbaju gbaja to ma pada mo ni gbogbo apa nla aye. Dabo.
1: E seun gan sa. Mr. Said Salami lati tele. Hello.
4: Ela eto.
1: Olorun lo nto ma.
4: Ala ko je wali wali ni o.
1: O ni agbara o.
4: Ala nse wa je la ta fi gbogbo ikorodu.
1: E ma.
4: E fu ogbon ni se ni baje.
1: Ami ma.
4: Atelewa eni ki so ni je. O ko wa pe ka ma ni se lorun. Gbogbo se n dopo ni wa. Eni ko ojogun aye. Pele wo eni sise te yan ba se ni so je ewe ma se re. E gbe pe mi o.
1: E seun atele owo eni ki tan ni je. E se 09063352. Ala gba si tu e ka san o.
0: Ana ko se re ana o.
1: Yes sir.
0: Ile ko.
1: Adupe.
0: Ara gba titu lati mi ran kawon eyan le ma
1: ere
0: so gbogbo opo ki ko te ba wa laye ko ma dupe ko de gba ipo tolorun ba fi si ko gba o ma so po o se koja aye o ko ma se koja agbara re da eno
1: e seun nigba mi gbogbo adura wa lolorun gbo o n da wa lohun hello yes sir
5: Ya o komi ni ayo segun lati ilu mosun.
1: E ka bo sa.
5: Ale ni o tu lagbara die o. Gbo o je wa mi.
1: Sun.
5: Se mo o ko nbe la gbo lo.
1: Ami sa.
5: O te ri po eni pe o ti n ba wa. Ki o ke o Olorun, Olorun lo, Olorun lo ni de lowo. O si ko si ko se fe je laye aye. Se ko je lo ma je gbe yin.
1: Baba.
0: E kwa tutunu.
1: Yes sir.
0: Ati ese keta sey. Very ay to te mu ayi. O fi han wa pe ko se un ta se to gbe. Ta ba te pa mo se wa Olorun a san wa leson. Leson to da ni nkan Olorun san wa.
1: Amen.
0: Mo ro pe lo ma pinu awon se ta ba se. Ni lo gbogbo lo le. So ri Eyi te pa mo se arakunrin yi te fun wa n ta yen. O na lohun na je yen.
1: Ori
0: na ta na ba te pa se mo se Olorun a pa se san a se jere se ro wa.
1: E seun. E seun baba mi Peter Raymond lati Agege. God bless you sir. Ise logun je dakun mu rasi ti re ni sise jare o si o daju ore wa. Ise ohun mi mo se boro lohun mi o. Lamode la da te pa mo se ta lo wa nbe e je fe se rajo mu bo

0: ni ati dami la jo wan le aguru pelu Razak Adejare ati Olamide 09063352 Salawe show mo we yen Jerry William show mo we yen Akogun gbogbojibowu se mo we yen to ba mo pe wole 09063352 igba ti ara ba tugbe la re su --- owe to ninu lori eto wa eto yin bo se lo ni kan ni Jordan 105.5 FM pelu MC Rawo akewe je pedepede ma egun na won soro soro agba logba omode tin pegbe ba pelu ko yin ti ra won student ni je o si hello eyi radio yin lole
1: okay sir
0: ashun oruko yin ati bi da tin pe wa
1: Taiwo lo nsoro
0: lati bo
1: lati ojoju
0: Mr. Taiwo lati ojoju e ba npare owe yen
1: da fresh corner
0: e ka bo sori eto bo se nlo mo ki yin
1: sir mo fe da si owe yin yen
0: o ya
1: eni nigba ti ara ba tu igbe
0: laare isu
1: to ba to akoko ati so oro oro aso re
0: to ba to asiko ati so oro aso re e seun
1: to ba kwa akoko ati so
0: oro aso re e seun
1: yes
0: e ma ba wa bo sa Mr. Taiwo lati ojodu.

0: Incluso
1: Jerry William, my chairman.
0: Equito.
1: Yes, sir.
0: Hello, abayito.
1: Amen.
0: Mo fe ba si
1: Owe ya bi. Emi na mo pe yin de ba mo ye pari e.
0: E ba mi tuka le kan si.
1: Igba ti ara ba tugbe la re su.
0: Isu ba gbe to.
2: 105.
0: Ti gbe ba gbe to isu aya lo.
1: Ti gbe ba gbe tan.
0: Isu aya lo.
1: Isu aya lo. Oda, e ma ba wa bo sa.
0: Yes.
1: E seun. Mm. Baba mi Jerry Williams, no, my chairman.
2: Do 5 FM. Twitter, Jordan 105 FM.
1: Bajowa, ni baje o brother Awudu.
2: Instagram, Jordan 105 FM Lagos.
1: Bless you. Listen. 090-6352. Ti mo fi wole lo. Gbogbo awon ijile oro ti mo fa ko mo kun eyo ti mo fi pe wa sa kiesi. Ki n to wonu tan. Mo lero pe en je ran en ri mind there. Hello.
0: Hello.
1: E ka so.
0: Bola lapa lawo ko lo so.
1: Ki le pe?
0: Bola lapa lawo ko lo so.
1: Mr. Gbelan lati Alakuko.
0: Ben sir.
1: Mhm.
0: E ba ri pe yen sir.
1: Won ni igba ti ara ba tugbe la re su.
0: Ti gbo ba gbe ton isu aya lo.
1: Ti gbo ba gbe ton.
0: Isu aya lo.
1: Osu aya lo. Won so fun yin la besun be ma ba wa bo. That's a very hello.
0: Hello, sir.
1: Hello,
0: sir.
1: Hello, sir.
0: Hello, sir.
1: Mr. Yo, that's your bariga.
0: Yes,
1: sir. Oh, yeah, but I'm going to go.
0: Ah, I'm going to go.
1: When you go to the house, you're
0: going to go. I'm
1: e pari owe ni mi o ni ga so nkan mi ni ga
0: okay baba ba iba da tu pe la re su
1: eh
0: iba re pu isu alo
1: pe okay ko si wa la e ma ba bo awon gan re ni awon do ge a ja won ti gbe gbe ba e le gba o mo se ni to ba le mo wa ye le o elo e ka so
0: popo ti go ba ti mo ba gbe isu aya lo.
1: That's
0: papa
1: ti gbe tele
0: already.
1: Ah,
0: da lo tun so ro.
1: Mo mi ope e tun pe pada.
0: Mo ba gbe. Eh. Isu aya no tori papa ti gbe already.
1: Eh, oda, e ma ba bo. E so. Class ta wa yi. Da e ba ti fa ba re da e le ma gba bere mi o. Teacher temi, professor temi, mo street girl. 0906000
2: in on the go at www.3352.
1: Hello.
3: Hello, Eka Soma.
1: Yes, ma'am.
3: Moreni Keji la so la table gba.
1: Iya mi Moreni Keji la.
3: Eni. E je ba mi su ori eso.
1: Won ni igba ti ara ba tugbe la re su.
3: Ani ti papa ba lo ise mi ko ti eni mo ti gbagbo nkan te ni eso le ko. Ishua papa ba gbe Ishua.
1: Ishua ya lo. Mm.
3: Eh.
1: Okay.
3: Ishua ya lo.
1: Papa ni oda, esun. Eyin na jiwe.

0: Hallelujah. Wa sogbo lo eyi nigba meje egun to wa lori mi jona ipe to wa lori mi jona orodi to wa lori mi jona egun to wa lori mi jona ipe to wa lori mi jona orodi to wa lori mi jona egun to wa laye mi jona ipe to wa laye mi jona orodi to wa laye mi jona egun to wa laye mi jona orodi to wa laye mi jona ipe to wa lori mi jona wa ma sogbo lo yen mo so ni oruko Jesu ati egun ati ipe ati orodi to n gbe kiri ti gbogbo ona iranlowo fi n digbo mo lowo ni oruko Jesu o ya ko Jonadan mo so ni igba keji egun ti aye fi o ge ipe taye fi o se oro odi tan so si aye re egun to jogun ba ipe to jogun ba oro odi to jogun to dina mo to fi wo awon egbe re loke to orokegun ni oruko Jesu ina oluwa ko jun lati oni lo gbogbo eyin te wa labe owo gbedeke egun pe ke mo tayo pe ke mo serere pe ke mo ra anugba ni oruko Jesu e di ominira wa gbohun oluwa lenu mi mo so tase tase gbogbo eni to nbora ahohu to se sugbon to nse pe fun o to soro di si aye re to soro di si aye awon mo re ni oruko Jesu oluwa ko ta lo faku orogun ika to nfomo re se pe iya ika to nfomo re sepe iyoko ika to nfomo re sepe egbon ati aburo ika to nfomo re sepe ni oruko Jesu ida oluwa ko ba won gbogbo oro ti won folugbo so ti won fa fose so ti won fi gbetugbetu so sinu aye re sinu igbeyawo re sinu aye awon omo re lati da ona awon omo re ru lati dona aye re ru ise oro yen ni oruko Jesu oluwa ko baje ni bi aye foro de omo ni bi foro de ise re mo ni bi foro de ise rere re mo bi o ti gbo mi loni ni oruko Jesu oluwa ko tu o sile agbara oro odi ti o je olo agbara oro odi to n lo re gba mo olowo mo je mu oro odi to so irin ajo ase yori di otubante ati aini ase yori ni oruko Jesu ina oluwa ko jun lati oni lo ninu igbekun igun mo se rere igun mo tayo igun mo laluyo ninu igbekun ipe mo dide mo tegbe ni oruko Jesu anu gbe o jade anu to gbe igun mi anu to gbe ipe mi anu to gbe oro odi mi ni oruko Jesu adororo re le olori Jesu oluwa wa amen ojo meta lo fi gbadura yi oluwa mi o gbodo ri ikoro lori omo oluwa ni ko fi ewuro gbadura ni ojo meta laarin ago kan oru ti ago meta oru wa mo gbadura gbogbo mo jemu to ni kin ni ikoro lori omo ninu osu kejo osu kesan osu kewa osu kokanla osu kejila mo jemu na ma jona eni to da orun ataye so fun pe to ba di ni ojo Thursday ki gbogbo eyan fi ireke gbadura bi ireke ba pe egbegberun nibi ti o ti hu jade won ki hu ikoro gbogbo omo to bi okan kan ninu won aye oni fi won pa olekun ni oruko Jesu won ta fe fi gbadura loni na ni pe a fe gbadura lati gba ohun ti awon ole okunkun ti gba lowo wa a fe fadura gba pada gba olufe gbogbo wa la mo wi pe bi ole okunkun ba wole eyan nipa tara won mo pa eyan lara ni bi ole ba ja eyan nipa tara eyan o feel e lara elomi ole gba phone lowo e elomi ole gbowo lowo e elomi ohun to se ye bi ye julaye ni ole ji lomo lowo mi o wa soro nipa awon ole nipa ti ara mo so nipa ole okunkun opo awon eyan lo n gbo mi bayi ti ole okunkun ti ja won yala loju orun tabi ni oju ala won o le ti ji igbeyawo elomi lo o le ti ji ise elomi lo o le okunkun ti ji ise rere elomi lo omo mi ti ya re ndamu le lori yen nje je mo pe awon ole okunkun ni won ji lo oro n tan pe ni ole ninu okunkun ki se n te eyan fi mo sere tori bibeli so wi pe ole ko n wa bi ko se lati pa ati lati parun eni ti ba ran emi ole sinu aye e ti o ba gbadura dada o le mo ni aseyori ore gbo goda igbo anti igbo awon nkan kan ti sele si o ni awon akoko kan o ti la awon ala kan to so nkan nu loju ala igbe aye re wa yi kirakita loju aye gbogbo igbiyanju ati dide ati lati laseyori o ni ota so di otubante ona abayo ni wipe o gbodo gbadura dada o le ja dafidi oluwa so fun dafidi wipe ko le won yo ba won yo gba pada gbogbo nti o ti gba lowo e ki lo ti sona kini aye ti gba lowo re awon aloni lowo gba okunkun awon odaju awon anjanu okunkun awon emi ti o laanu kini won ti gba lowo re kini awon eyan to gbokan le to ro pe eyan ti won lu ogba alumo koro yin ninu okunkun kini won ti jimo lowo oluwa ni so pe egbo eleyi awon eyan kan gbo mi bayi ohun ti won se laala le lori ti won laagun le lori ti won gbiyanju le lori ti won fi gbogbo agbara won wa owo awon kan lo wa won ti jimo won lowo ohun to sonu iserere re aluyo re aanu nu ati ona abayo ti ota ti gba lowo re oluwa so pe on fe da pada fun tori ikolo re ni dadan ni ko gba pada iwe owe ori kefa ese ogbon ole kan ki lo so yes
1: sugbon
0: bi abamu
1: yo san pada ni won meje
0: iyen ni pe be olohun ba ti le ran olowo to ba ti le ri ole to nja o ninu okunkun mu ohun to ji lowo re bibeli ni yo san pada ni ona meje mo kan so mo gbo yes
1: gbogbo ni ile re yo fi san san
0: gbo kini ti gba lowo re oluwa so pe ni ona meje lo gba pada ise re o lo dede mo shop to tin taja tele ti awon eyan wa ra sugbon ni isin awon eyan wo be wa mo ibi to tin sise tele to ti deni bukun to ra le le to gbe nkan re se ibe ti wa de asale tori awon ole okunkun ti wo be won ti di asiki ati iserere to wa nibe lo e pe oruko jesu le kan gbogbo yin le la la to le to ba fi gbogbo emi ati ori ofe to ni gbatua yi oluwa gbogbo nti ole okunkun ti ji mo mi lowo oluwa gba pada fun mi ah gbogbo nti ole okunkun ti ji mo mi lowo oluwa da pada fun mi wa pariwo eyin ole okunkun ki le ji lowo mi ki le gba lowo mi loruko jesu mo gba pada ah boda e o gbadura dada eyin ole okunkun eyin ole idile baba mi eyin ole okunkun idile ti mo ti fe yawo idile ti mo ti loko eyin ole okunkun ninu idile iya mi ohun gbogbo te ji lowo mi ohun rere gbogbo te gba lowo mi e ma da pada e ma da pada wa pe oruko jesu lekan mo jemu to da ikolo si oni pada ni igba mo kan le logun wa mo pariwo mo jemu to da ikolo si oni pada gbogbo nti ole ti gba lowo mi ninu okunkun oluwa da pada gbogbo nti awon ole okunkun awon ole aje ole mere gbogbo ole o so gbogbo nti o ti ji lo lowo mi oluwa da pada gbogbo nti wole eke ninu okunkun ohun to ti gba lowo mi ohun ti ole alaafa okunkun to ti ji mo mi lowo oluwa da pada fun mi owo oluwa da pada wa pe oruko jesu lekan wa wa pe ina oluwa so wi pe mo di omiran mo di angeli mo di akoni mo di omiran iwo ole okunkun gbogbo nto gba lowo mi ti ona fi di mo mi ti mi o fi lase yori ti rin ajo mi o fi tesi waju mo ti se mi fi daru loruko jesu mo gba pada iwo daju eniyan gbogbo nto gba lowo mi gbogbo nto ji mo mi lowo ti mo fi ra koro laarin awon egbe mi to dide loruko jesu mo gba pada oluwa so pe enikan gbo mi o lala pe aso n sonu loju ala wa pe oruko jesu lekan aso ogo mi te ji lo eyin ole okunkun mo gba pada aso ogo mi te ji lo aso asiki mi te ji lo aso iserere mi te ji lo aso aluyo mi te ji lo eyin ole okunkun mo gba pada lowo yin gbogbo nti ole okunkun ti ji lo lowo mi loruko jesu mo gba pada iserere ti ole okunkun ti ji lo lowo mi ni oruko jesu mo gba pada aluyo ti ole okunkun ti ji lo lowo mi ni oruko jesu mo gba pada ogo ti ole okunkun ti ji lo lowo mi loruko jesu mo gba pada gbogbo nti ole okunkun ti ji lo ninu aye awon omo mi loruko jesu mo gba pada ogo awon omo mi iserere awon omo mi aluyo awon omo mi ti ole okunkun ti ji lo ni oruko jesu mo gba pada gbogbo nti ole okunkun ti ji lo ninu igbeyawo mi ni oruko jesu mo gba pada jesu oluwa wa mo ran oro agbara si o ni oruko jesu gbogbo nti ole okunkun ti ji lo mo lowo o ya gba pada bauri kari basaida elima irabaka ani gbogbo nti ole okunkun ti ji lo awon alejo to gba to mo pe o le ni won ti won ti mu nkan lo ninu ile re to je pe lati gba tan ti lo tan ni ise re ti daru omo to gba si shop to je ole okunkun to je pe nigba to ti da duro ni nkan o ti lo dede mo nigba to ti gba sise ni oja re o ti ta mo gbogbo n to ji lowo re ni oruko jesu oluwa da pada owo oluwa da pada owo oluwa da pada o le oju orun to ja o le oju ala to ja o to ji ogo re lo to ji business ye lo to ji aseyori re lo to ji iranlowo re lo ohun to gba lowo re ohun to ji lo mo lowo oluwa da pada gbogbo nti omi aye to ti ji lowo re ni oruko jesu oluwa da pada gbogbo nti odu aye adagun omi aye to ti gba lowo re ni oruko jesu oluwa da pada bi mo ti so ase ti gun jesu oluwa wa amen ewuro wa fi sesoro ojo meta wa mo fi kekere sori ahan oluwa mo je ri koro lori awon omo mi ni august ni september ni october ni november ni december to ba di ni ojo thursday oluwa ni ki gbogbo abiamo gbogbo obi kan ra ireke ka fi gbadua laarin ago mejo si ago mejila ni ojo friday last friday of the month oluwa so fun mi pe ka gbadua ka fi gbogbo emi ku emi aisan emi eji ka fi bu ni ayika ati agbegbe wa to ba wa ni ojo sunday oluwa so pe ka gba family prophetic prayer ago meje aro ti ago meta osan gbo mi o ago meje aro ti ago meta osan family prophetic prayer ni ojo sunday ma miss awon adua yi tori pe a wa nu adua mo jemu oluwa si ran mi ni ise to ni agbara si awon eniyan ma joko le enu aifoloro gbe onilu awon adua ta fe gba yi nitori ki ipenu ati mo jemu ota ko le pare lori aye re ki a le ra aye re pada ka le ra ise re pada ko mo ba ri ikoro lori awon omo tori pe bi egbegberun ireke ba pejo won ki ikoro won mo dun ni gbogbo yo omo to ba bi aye won yo pa olerin ni oruko jesu bi e se de church re o ni ojo thursday ni ojo friday ati ni ojo sunday e locate abuli egba tabi fagba e gbe okada tabi ko lead moto yin ola niyi last bus stop le nbo adetola road church baba adefisoye to wa ni waju oluro eyin ara ogun state elegbamadia ijaye powerline maojo sokola alakoko wole e gbe okada adetola road church baba adefisoye to wa ni waju oluro ya jo gbadu apapo lose yi owo olorun yo laye re koja gbogbo eji to la koja yen olorun yo gbe mi gbogbo eyin ti aye omo fun ni ikoro gbogbo eyin te ndamu lori omo gbogbo eyin ti igbe aye awon omo yin o tan yin lorun gbogbo eyin tan omo yin kawe ti won rise e gbadu ojo meta yi ni ogojo oru e ja pade lojo thursday pelu ireke lowo mo gbagbo ninu olorun to pe mi to gbe mo jemu lemi lowo pe e o ri owo olorun safe number yi pelu prophet michael adesoye send the prayer request si mi ni ori whatsapp o de to pe mi sori e number na ni le 08085 60 97 02 gbe te wa lori whatsapp e ma send prayer request yin iwo to si whatsapp ma pe mi lese kese bi adua ti pari aye re lojutu
2: mama to be Olorun Majemu 2026 God of Covenant 2026 ipade adura ti awe olododo olojo mokanlelogun lori ayelujara 21 days online fasting and prayer Olorun ti ki da Majemu fe ki won na wa akoko lati ra pomo ipade adura yi buluwa ba ti soro dada ni yo se Olorun ki se niyan ti o fi ye Majemu re bere lati Wednesday July 15 to Wednesday August 5 2026 won na ma dara pomo ipade adura ti Oluwa fe fi to ayan mo se olojo mokanlelogun yi dara pomo baba adura Wuli Michael Adefisoye lago meso wuro 9 a.m. Ati ago mesan ale 9 p.m. lori Facebook pelu Prophet Adefisoye Baba Adura lori YouTube ati TikTok darapo mo won pelu Prophet Michael Adefisoye ododun Oluwa nfi ipade Adura isile kunre iwo lokan bayi to Oluwa fe da lola nitori na fun ojo mo kan le logun yi ma darapo mo ipade Adura ni owuro ati ni asale fun alaye si pe Baba Adura Prophet Michael Adefisoye 003-462-8479 003-462-8479 majamu ti Oluwa ba o da lodun yi ni pe iku ni pa o si sherere

0: from Lagos, this is Jordan.
1: 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
2: Station with a voice for entrepreneurs.
3: Hallelujah. Night
4: show, and today we'll be discussing
5: the voices.
3: Amen. Ide gbogbo to ye aye yin ka to npanu ogo to nda yin duo to da yin duo soju kan to mu gbese wole to fa alakala to fa ero ibi to fa ifaseyin ide yen ja.
6: Amen.
3: Mo pa ni ase iwo ti a fi owo okukun ti a fi di aye e mole owo yen gbedanu.
6: Amen.
3: Gbogbo owo to pade lara re to nsise bi loruko Jesu ina tu won ka.
6: Amen.
3: Eni kani to ti tori aye re gbase nijobo okoko lati ma ni olara lati ma foro re iku pa won.
6: Amen.
3: Olorun gbo adua.
6: Amen.
3: Be ni kori.
6: Amen.
3: Ogo ni foruko Olorun.
6: Hallelujah.
3: Mo ki gbogbo eyan omo Olorun ni oruko Oluwa to da orun ati aye oruko temi oyi pada woli Olawale Rafisike ti gbogbo eyan mo si baba oro mi yanju eyin omo Olorun oni ojo igbala ni o si gbodo fi igbala re dola idiri e ti a fe jo gbadura papo so pe Oluwa tu aye mi le ninu igbekun idaduro ti won fi mi si tu aye mi le tu aye mi le e ma gbadura tu mi le aye raye tu aye mi le ninu igbekun aira anugba igbekun idaduro ti won fi wa si emi mema tu aye wale tu aye wale tu aye wale tu aye wale tu aye wale ku adua Jesu Oluwa wa.
6: Amen.
3: Mo pase aye re gba itusile.
6: Amen.
3: E lo nu adua mi e pe Jesu so pe Oluwa enikeni to da majemu
6: be
3: aye mi oni nituma
6: Oluwa
3: sa logbe ku
6: sa logbe ku
3: e ma gbadua sa logbe ku sa logbe ku sa logbe ku sa logbe ku sa logbe ku sa logbe ku sa logbe ku sa logbe ku sa logbe ku sa logbe ku sa logbe ku gbadua Jesu Oluwa wa.
6: Amen.
3: So pe baba mi o
6: Jesu
3: Olugbala didenu
6: agbara re
3: jafemina
6: ki
3: rogolo gbadua loruko Jesu aye raye afowa yafowa yafowa gbadua Jesu Oluwa wa.
6: Amen.
3: Loruko Jesu gbogbo eyin te gboyin ta jo gbadua yi e rogolo.
6: Amen.
3: Majemu to ba duo pe ni rogolo o baje loni.
6: Amen.
3: Be ni kori
7: gbadura lonu e je ka gbadura orire
8: agbara ki ba ti agbara Oluwa ako wi pe lori oke si oni ni tusile ni wa obadaya ori kini ese keta dilogun Olorun 1930 Olorun awon baba wa tun ti de gege bo se man se ni jo CAC Queensland ipade adura lagbara to man waye ni gbogbo ojo Wednesday ni bi ti adura agba lori tin san bi ara ogun ise ile nja gbogbo ni robinu je lo ndalayo bibeli wi pe enikeni to bere yo ri gba oni bi eyin ba mo bi ati fi egun rere fun awon omo yin melo melo ni baba yin tin bele orun yo fi fun enikeni to ba bere lowo re Matthew ori keje ese keje si sale wa ba ile da restaurant ni bi ti adura ti ngba wa bere onko to ba fe lowo baba re tin be le orun nibi ti iran woli ko si awon eniyan sege iwewe ori kokan dilogbon ese keji dilogun woli Olawale Ezekiel ni Olorun lo lori oke yi atawon iranse Olorun lori sirisi ni gbogbo ojo Wednesday ni o ni gbogbo ojo joru laago mesan si aago mokan laaro ibi ipade adura ni number 10 Salami Street Anishore Bus Stop Mero Lagos mo ekun alaye ele pe awon number yi 08102355172 tabi 08147361928 Jesu n reti re o tete ma bo Jesu Loluwa o
7: eje ka gbadura orire
3: mo pa ni ase eni gbo mi loni anu ti aye re o fi se tewo gba ti won fi ni ma ko ti won fi ni ma fi ole ti won fi ni ma gbere fu oda anu yen bolu aye re.
6: Amen.
3: Anu yen bolu o.
6: Amen.
3: E pe oruko Jesu so pe Oluwa lati oni ilo ile ku to ti mo mi ti mi o fira anu gba e fi na ja e fi na ja e fi na ja ma gbadua ye e fi na ja e fi na ja e fi na ja efinaja efinaja efinaja efinaja efinaja gbogbo lekun to ti mami ti firi anuba ememema efinaja ememema ememema ememema ememema ememema ememema jesu oluwa wa eyin omo olorun agbara to mu ase danu ku onu aye peteru to fun ni anu to fi lakojo agba yen si nbe laye ni ale oni irole yi ati bere isoji ninu ijo wa enikan ni bolo wa CAC goodness land ni abule egba o le gba abule egba wole o le gba lepo bus stop wole o de le gba miran bus stop wole bus stop mete tai o lead si church to ba ti debe so fun awon olokoda pe o nlo si ekoro road olota captain ni anisere bus stop salami street number 10 to ba ti di anisere bus stop yen ka be lowo awon yen pe o nlo si AC goodness land CAC goodness land CAC ile ire to ba so pe ibe lo nlo won ma na ka be si o ko se bi to mu rara gbogbo eyan lo mo be nibe yen to ba ti so pe won na won ni ah ijo baba alado ayen ni bo eleyi isoji to lo lowo lose yi o wa fun gbogbo obi ati awa odo ti a setan lati tesiwaju tan fi anu wi pe sogu mi yi o nilo anu o nilo ko le anu ko le yo ko le mere jade eri oni isoji ti bere online tuesday yi o tesiwaju mo wa ni ayo lati so fun yin ipade kan ti gbogbo eyan ma wa interdominational prayer la npe yen ni pe ipade to pa gbogbo eyan po ko ba nje redeem lo tin bo ijo baba wa ko ba nje deep life ko ba nje kerubu ko ba eni ijo gbogbo wa la ma pade ni otun laye ni oni ni monday yi to ngbo mi ola ni tuesday otun la wednesday ni aro ago mesan si ago mokan labo ni kete ta ba tin pari la ma wonu kanseli lo ti a pe ni igbani ni mara kanseli lori ohun kon to ba nla koja oni anfani lati ri woli pelu ase olorun be lo de gbo itoni lori ila koje ati ona abayo ni otunla otunla weze yi otunla igangan ni o gbogbo eyan omo olorun e ma fi igbala yin dola o oni ti e ba ti gbohun e ma se si aya yin le otun la yi ma ni agbara ni ago mesan si ago mokan la bo si mejila ni aro ojo wednesday to ba ti nbo ni ose yi gbo nkan to ma mu dani ra omi bottle water kan dani ti a ba ti pase sinu e ibe lo ti mu die nbe lese kese ko to de ile to ba ti kuro nu adua o ma gbo nkan ti en pe ni ase iyanu lare ni gbogbo ona yo si da fun eyan omo olorun number yi e ko sile 081 02 35 51 72 bi ba tin ko lori afefe bayi pade mi ni online lale lori facebook ni ago mejila si ago kaabo ni oni ni ale oni monday mo wa lori facebook to ba ti de facebook e te prophet olawale isike yo gbe lo sori page wa ko scroll si sale ori bi pe ori live program ori wa live prophet olawale isike lori facebook adua wa lale oni wa darapo mo mi nbe bi ba tin ko lori afefe yi je ka jo tesiwaju ninu adua yi o le ma pade wa lori telegram a wa nibe na prophet olawale isike ona ni oruko wa lori telegram
5: adura londun e je ka gbadura ori
8: agbara kibachi agbara oluwa akon wipe lori oke si oni ni tusile ni uwa obadaya orikini ese keta dilogun olorun 1930 olorun awon baba wa tun ti de gege bo se man se ni ijo CAC Queensland ipade adura lagbara to man waye ni gbogbo ojo wednesday ni bi ti adura agbaye ori tin san bi ara ogun ise ile nja gbogbo onirobinu je lo ndalayo bibeli wipe enikeni to bere yo ri gba oni bi eyin ba mo bi ati fi egun rere fun awon omo yin melo melo ni baba yin tin be le orun yo fi fun enikeni to ba bere lowo re matthew orikeje ese kije si isale wa be le da restaurant nibi ti adura tin gba wa bere onko to ba fe lowo baba re tin be le orun nibi ti ran woli ko si awon eniyan sege iwewe ori kokan dilogbon ese kije dilogun woli olawale ezekiel ni olorun lo lori oke yi atawon iranse olorun lori sirisi ni gbogbo ojo wednesday ni o ni gbogbo ojo ojoru laago mesan si aago mokan laaro ibi ipade adura ni number 10 salami street anishore bus stop mero lagos mo ekun alaye ele pe awon number yi 08102355172 tabi 08147361928 jesu nreti re o tete ma bo jesu loluwa o
9: eje ka gbadura ori
0: from lagos this is
10: Jordan 105.5 FM

mi pepe to wa nibi to ti jade tabi to wa lowo awon baba baba nla e eyi to je wipe o wa di ona to di leko to di bode to ti leko mo e agbara olorun ko ya pepe ye lale yi jacob nlo o debi kan ko mo pe baba nla o ti rubo nibe ye pepe baba nla e o ti di bode to sile ko fu oro ohun lo je ki ona jacob o ya so ri pepe kan o ni agbara lati sise lati iran kan de iran mi po mi dada ma fi ese ti ya e nse ko to dipo gbagbo tabi ko to di aladua ma fi sere o le je ona to je wipe pepe ni papa julo gbogbo awa ta nsin olorun ni ede ti a o mo ti a n gbadua ni ede ti a o mo e bere daju pe se o le mu ona lo egbon eleyi sa awon omo kan wa ti mo n ba gbadua baba awon ati ya won gbon ni emi ifisin won se olorun but awon omo ye o mo wipe gbogbo ti awon se ye won mo pe baba awon ti se ajo lo sawon ibikan ajo ye ohun lo wa so won di eru gbogbo bi won se kawe to gbogbo bi won se mo eyan to won ri ona lo fa mo gbadua gbogbo pepe ti aso e mo ti o je ko rona lo oruko jesu olugbala ki oluwa ko ya pepe o ki pepe o ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya in the name of Jesus gbogbo pepe ti o dabi pe ko je ko lo eleyi o kan pe mo kawe eleyi o ko ba opolo lo ba mi daada opolopo kan to n ba aye waja ko ba opolo lo sa opolopo awon kan to dojuko wa ko ba opolo lo opolopo awon kan to fiya je wa ko ba ero lo rara ekan temi ni inu emi lo de tin ja o le risin e jade o le ronu e wa kan ma wo bawo lo se sowo odi si o oni lowo tele aye en ja lole o wa bere pe ije bi adehun kan wa ti aye mi sumo to n gba ola lowo mi to ni ki ma fi lagun osun boya ye lo ni lati gbadua ki olorun tu asiri e fo tabi ko dari adua e si ona ibe pe eyin agbara te n wese lagun mi e jowo mi mami mo fe so fun o pe ki se pe oluranlowo ha agbara kan o lo ti dibode ti ko je ki oluranlowo wa si odo e gege bi a se fi won jacob pe pepe ti abraham baba nla ti rubo o ti dibode orun be na ni awon baba nla wa ti rubo nibikan to ti dibode orun apade to re mi afiya jeni si wa e je ajo gbadua eyin eniyan yi e je ajo gbadua o ni oluwa fi ran mi si o pe ki n ba igbadua oluwa wa so pe ki n so fun o pe mo ba di ojo friday o n bo tori oluwa ni pe ki n mu oro e oruko e oruko awon omo e ki n mu wa siwaju ohun nibi ti mo ma n lo ni ododun ibi adehun ododun ni nibi to foruko e si pe gbogbo awon ti mo ba ko wa ba o ni odun yi oluwa ni o ma da won lohun mo dupe lowo olorun awon to ba mi lo abi awon ti mo ko ebe awon adu awon lo ni odun to koja opolopo won lo n dupe odun yi odun majemu ni odun abiye odun awoye oluwa wipe ki n to mu iwe adua o ki n ko ebe adua ye bo ba di ojo friday ma ko fun e ni exercise book wa koruko awon omo e wa koruko e wa ko ebe adua won lori gbogbo won tabi ke ko ko ebe adua ye dani a n lo sibi pepe pe ki olorun ko yo oruko awon omo re kuro ninu pepe afiyajeni ni ojo ti gideon wo pepe ye bibele wipe gideon wo pepe oluwa ni ko mo pepe mi sibe mo n gbe pepe mi dide si aye re ninu osu kejo ohun lo je ki ti bere si pariwo e lati oni lo oruko jesu olugbala iya re tan owo afiyajeni ko gbe lori aye soro wipe aye omo to didakuda ye o ro poju lasan ni
oh pepe iya pepe afomo panileko olomba oja be ni sir adua lasa oro afita ba lo sibi pepe mi ta gbe pepe awoye dide si omo ye gbogbo awon ti agbe pepe awoye dide si gbogbo won lo ti di eri ninu aye won oro ti omo ti e na ma di eri o to kan nilo ati se oni ko ra exercise book ko koruko awon omo esi ko wa fun mi ni ojo Friday ki lo mu pade adani waye to ran mi si

0: yo tori oluwa wi fun mi pe erin rere idasile oni mo ran wa so lori pepe odun idasile loluwa ni ke wa kede odun ti oro re ma dayo oluwa ni ke kede oluwa ni ke wa kede efo pe pepe to su emole ti o je ko dide oluwa ya pepe ye ma fi ero si tori lopolopo igba nkan to nba waja ko se fi opolo gbe ni opolopo igba oro wi pe to ba ri pe o ni awon eyan gidi o ma da fo igba to wa pade won baye ko ma gbagbe ore majemu ti oluwa ni ka da esu owo mi po mo olore ore ye ori pepe lo nlo bi gbogbo eniyan iwo ni kokon lo nda awon omo to wa ni loyibo nda awon to wa labuja nda awon to wa ni ibadan nda awon to wa ni ife nda oluwa ni ki gba ore 900 lowo gbogbo eniyan ke ko pade o lori oke so gbagbo wipe olorun yo yi igba re pada ba mo da ore ye fi sinu account mo pe fo 61 42 08 38 72 61 42 08 38 72 jump in last time 61 42 08 38 72 Ope Daniel Olufemi Komolafe ko wa pe to ba dabi pe o pe o ri mi pe o de ni phone nla o le ba mi so lori WhatsApp ma ma gbadua fo ma de ma to e sona 080 28 61 22 38 080 28 61 22 38 Alafia fo orun ayo lo ma so Psalm 46 na la sinka Psalm 60 ati Isaiah 46 o na la nka fo iran lowo abami ni gbogbo ona o yo dada fo ma gbagbe bi mo se so fo lale ana pe to ba ti ka Psalm 46 Jehovah Jireh nigba 21 Psalm 60 Jehovah Jireh nigba 21 Isaiah 46 Jehovah Jireh nigba 21 wa ka lale wa de ka laaro be ni e ko to wa ma se titi orun a fi si lori aye re lafia fo orun ayo lo ma so a pade ni ale ola God bless you.
1: From Lagos, this is
2: Jordan. 105.5 FM.
3: This is Jordan 105.5.
4: Station with a voice for entrepreneurs.

0: This is Jordan 105.5.
1: Station with the voice for entrepreneurs.
2: Hello, what's up, man, Nigeria? Jori Tobari program igbola leyi. Lale oni, Olorun mo ki eku orire. I'm telling you the truth, mo ki eku orire. Olori re eyan ni e to bari program igbola leyi. Olorun gan ni fe ni papa. O mo pe Sunday ni. Ohun lo gbe eyan osu ta wa yi. Aya ma kaku asi ami ada fabia to bari program yi go ba mi ke awon to ba ni fe ti won je ololufe ni ki won tune as 105.5 Jordan FM so mi won pe Bishop Adebo wa le power ororo o wa lori afefe o fe tun igbe aye awon eyan se ki Oluwa ti ran si awon eyan. Now let me go straight tonight o meji Loluwa ni ki wa so fun e lale yi. Alakoko nbe ni pe Oluwa ni ki so fun pe akoko ti to ton fe ja fun e. O ma ri yan ni 1 Samuel chapter number 15. O ni akoko ti to ti o fe ja fun e. Bi Oluwa ye so fun Samuel ni yen pe akoko ti to to fe ja fun Israel tori pe ohun ran ti bi ti awon ara meleki ti se Israel nigba ti won jade bo lati Egypt o ni tori na lo da ororo sori Saul bi oba o lo Olorun ki yo so nkon bi ko se pe o fi won awon woli re o de ti pa majemu re mo pelu won. So Olorun ati woli dabi oko ati yawo ni o ti e o ba ni fi oko e ti oko ba ni fi yawo e gan oro ti o so fun everybody o ma ba yawo e so ti yawo na ba ni fi oko e gan oro ti o be anybody so o ma boko e so a fi so wo oko ani ko fi pamo to ba ni fi oko e gan ni mo so tori opopopo idile le ni ife o si nbe mu bola le yi Olorun da ife pada sinu idile yi in the name of Jesus Christ of Nazareth. Now instruction lo man siwaju ti o ba di se o ti Oluwa ni ko se ki ogun to se to ba lo fe ja fun e o ma ran woli si e ohun to ma se ki ogun yen to se igba to fe ja fun Israel ni Ameleki Olorun o lo Ameleki fun ara e enikan lo wonu e lo o wonu Saul lo ni Saul lo ran lo gbe dide woli Oluwa ma nlo papa ni to ba ni isoro anybody ni ogun woli ni wa gba program ose yi Thursday ose yi le Thursday ose le yi ma lagbara se money Thursday le yi ma nle ke ku le gba ko so mu to ko Thursday le yi ma le now igba to lo fe ja fun Israel ni Egypt ti o lo fe la Egypt koja Olorun so fun woli Olorun so mu Mose owo ti Mose ma se oni ko lo pa odo aguto kekere ko mu eje ko fi si aterigba ile omo Israel kokan oni ti angel ya panirun yen ba ti koja lo pe to ba ti ri eje yen oni ko ni ya nbe igba ta angel wo Egypt to be si pa gbogbo akobi Israel akobi Egypt ati gbogbo nkan osin won ko dele awon omo Israel tori pe instruction ti wa ti Olorun ba ba esoro pe on fe ja fun e ala ko ni mo nso yi o ninu shetan ran mi o meji ni o ala ko ni mo nso yi body bomb fe ja fun e instruction ma wa ohun na ni mo so lati nu bibeli wa nsin instruction ma wa ti o ba si instruction I'm telling you the truth ko si transformation ko si transformation Oluwa ti wa instruct mi ah o ni gbaro awon ta e mo emi mo so fun e be se mo gbe to ba ti gun mi lati sise fun yin te ma confirm loju ese e ma ko gun mi ni yen e to ba ti gun mi o ti gun mi ni yen eyin da ti wa si biba iri eyin da ti mo ise ranse mi dada eyin ti Oluwa ti lo mi fun lai mo ye igba te ti wa bi te ti ri ise ranse mi te ti ni testimony ni bi e le so nipa mi pe Olorun gbenu omo kunrin yen sori wo ti Iwo to ba lokan ma sise yi. Iwo to ma ma ke to ma ma sukun nigba ti owo ba ba eni ti o je odidi eni to nte mole. Eni to wa ni di oro tori ise yi o lero. But e pe yen lo ba wa ni di oro e. Eni yen ni ale yi ni kan lati jawo. Ti o ba ti jawo to fi di aro la to bere ise yi aye eni yen baje ni. Oni only ale yi. Ale yi lo ni lati jawo. Oni oru eni. To ba ti ple di aro la to lo bere. To lo bere. To lo bere. Wa ma pe number eni. Ara ma ni eni yen ku ni. Laarin ojo meta. Ti e ba wa ni di oro e to te mole. To joko sori marriage e. To joko sori ministry e. To joko lere aye e lori. To pe anywhere to di owo lo n ba nbe. Owo ti ba. Oluwa ti so fun mi un to ma se. Alaya ko ni e lo fe ja fun e pe e lo se nkan bayi. Oni bi odun so fun mo pe ko lo se nkan bayi. Bi odun ni ko lo se nkan bayi. Ma wa soro ko fun e lale yi. Wa ma pe mi lori phone. Ma beru. Ti o ba wole lale yi. Ma pe lati daji o lati ma gbe call yen ma worry. Mi o si lori oke. Ma gbe call yin. Ojo kede kin je gira gbe call yin gba mi. Ko ise te nri. Ise te nri. Enu ti o ba le gba atadura wa padanu ni o. Awon ni to wa nu egbe wa padanu mo fo Olorun bura fun ti o ba le gbadu atawe ti o le ko ri apata Olorun epe kan ti to to ba fun le pe kan titi moto to nwa lo titi ma di ona ona ti to nwa lo yen titi yen o ma di mewa ni waju eni to ba fun ni epe kan so to ba fi ase to ba fi afose fun le pe awon woni to wa nu egbe to wa nu egbe aye awon to ti gba awon to ti gbagbara o daju. Awon ti gbemi odaju awon ti o laanu so ori oke ti ma nlan gba mi ni mi ki fi raye lati ma gbe call tori eni to ba le fi awa tadura dire lamure wa dajo ko le bi ke woli mi a ma preach lori altar a de ma peje won ni woli mi slum bo je slum yen o de gba be lo ah awon kan wa to je pe won ti ba satani mule ohun ti mi je ra gbe call yin gba mi niyan tori ma wa gbe eleyi. Mo gbadua fun e pe awon emi ekuku to ma ndi network ye lowo ti o ki fi wole ina Olorun Elijah ina ipekun orun Olorun a jo nirun o jo idiwo idena e danu in the name of Jesus Christ ko to ba pe latale ilo loruko Jesus ma bere si ma wole wa le gbon ko to ma se ti igbe aye e to ma fi yi pada wa le gbon to ma se ti aye e ma fi mi itumo gboro mi ma so n to ma se nsin wa ma pe mi mo ma pe awon ta mi na ma pe o awon ta inu a fe pe pe kini nkan ti omokunrin yi fe so fun yin to pe o fe fi gba yin le lowo awon ti n ba ba ti e pe na to pretend ti n ba so fun won ko ni sise fun won tori pe ota ni won je ko ni sise fun won sugbon iwo ti n ba ti so fun e lati ola aro lalo lo ma ti bere si ma ise fun e to ba de se to e pe won lo ta e ise yen ma mu won. Wa fi aye isile fun e abi ta ba gbogun ti e abi ta ba di marriage e lowo abi ta ba di ise e lowo abi ta ba di aye e lowo emi mo so fun e be tin ba ti ready fun e mo ke mo ready ni e. I am ready for you, just give me just a week da ko lo nlo mi fun e lenu eni ale ojo Sunday si Thursday ijo marun to nbo yi da ko lo nlo mi fun e. Je ki Jesu lo mi fun e. Ti igbe aye o ba ni yi pada. Aye ma yi pada patapata. O ba to ba lo lola. Ise yi ko ni awe o. Ko ni awe ra. Olorun.
3: Heyday.
2: Ono ki mo niyan. Ala ko ni pe lo ra office pin to po tabi abere. Abere to fi ran so. Je ko po dada. Je ko to bi mewa tabi ko ju mewa lo. T'Olorun ba se run e lowo si. Dako to bi mewa awon office screen to man gun yen ko ra o awon ko ma ninu pali bayi to man ta ni pali lo ra to ba ti wara wa ma pe mi daddy bo ti ra office screen yen kini tu lo ra kini bawo ni kini se bawo ni kini se ma fun e ni adua ti wa ma gba bo eni ti eni no ma suku eleya ah ko ya gojo un ni ma ke o to da won o daju won laanu je ki ota e ko ma lo ba to ni ile aye e lara je ko ma ba ti won lo ko ba je anybody no matter how close to you ko ba si nkan to je je ko ma ba ti won lo tori pe ojo ti oba oba ojo ti oba sauku ni ogo isaya buyo awon kan de to ba fi aye le o le nisimi to ba gbe fara o ba ba omi lo ni atun lo ka israeli a lo ka mori le won inu lu won atun lo kogun ja won be atun ko won leru pada again ka ni fara o ba gba ba omi lo pe omi o ba gbe fara o lo ni atun lo ka won mo be a lo ka won mo be to je pe atun lo ko won leru again to ba pe olorun o ba sanu mo de kaya ni to je pe gbogbo oru yen ba o le sun ojo kije na ba be ori Mordecai adua to gba lorun mo du pe gbogbo ju won fi eru para won bere awi atadua o se to je won ke won bo sori field nta gbogbo won suku won ke so na olorun e di gokun je won laarin won olorun wa wonu oba yen lo adua won dodo olorun now te ke Mordecai ba ko fe laanu amani ni ngba pari ko lo gbori amani ko gi ko lo fe laanu e e di to fe pa amani fe pa Mordecai tele ni ni wo yi olorun ko ma gbe ori e ko gi ni wo yola o fe be ori Mordecai bo adu ade odo o di odo olorun olorun se pasiparo e won tawon ta won wa fun e ton plan fun e to ba bo si won lori kusi won do buru nbe iko sese te ba nleri e ton le ko e kaakiri to le wa be mu to faye le tarani to fi ku se ba be se ni o tarani to fi ku laye bibe iwe ro mo ri kini Romans 1 verse number 28. Bible is so clear.